0: E me fone tu la o te whatalofa mo wholofatu sa moa i nau whafong tā poa i ne fiafir sa pati. I le sue e lau whaingano tofi le tua mwhartua. So os whatawhai tau langa e whapefoid pa i la slasi o le tātua tunu. I tupu mae e. Whartua mo tausi se o lava i tupu langa lava o whaion whafonga wharono mai. Tātou proklame le fiafir sa pati. E whatalofa ma whawhailoa i ma whamani atu i le aso tina ni nefo i aso sā. Tina mātutua o le tatu ai nei. Ia, yeah. Ia sanga whamania le tua i ate utou sanga tului soifua mle ola. Whapopo i aso roto soifua i awalava maafitanga maaina. Maainga i amas foio whanau. Maise o nai o tatu mātua mātutua. Ua le mwhai on tō laulawina o tō swafa. Ia le angangalava ia, ia i pēr manuia marfile mua le tua i ate utou. Tātou toi mau ai nisi tau sanga stele whapenei mole lumanai. Ia, yeah, usi mele whafonga la matara tātou proklama e pelawan masanea ia satai tasi. Mea foi o tupu, mea uman tupu po mea foi o lea tupu. Ia, yeah, mese o tala mai sa moa. E, fai peo na tātou whalongongo ma whafonga iai. Ia, usi mele whafonga.
1: O lea satai au lea stofi Amerika rewa whataria iai se talia Iran i whatala noanga na whaia ma mediators e whatatau le fuafuanga watu watu e Amerika e whaamuta i loa le taua. O se whaamtalanga lea na whaiane e se tasio sui de CNN a ili ilewa na whaeloa e Trump sa le leitala noanga na whaia a Iran ma Amerika i le lua se purufai tu la taruai. I le parona wa whaeloa e rapana mio Israelu Benjamin Netanyahu o osa whainga Israelu o loo taulai se tasi o taitai awa le Hezbollah o osa whainga ia na whaia i Beirut. O isi ripoti mai Iran wa ripoti aia to aruasu maru tangata wa fasi o tia o na o mafua anga tau por kiki ma te te e o loo whaia i rea tunuu ma isi mafua anga e peo na whaamaniane e se kulupu moa i atatau e whaamautu i Amerika. I rea to Europa, whaitau miliona tangata i Enelangi, Sikotilani, Mawelese, Port Wales, wa fuafua e pārota i le pārota tele ua sauni iai ia whae tū. Pārota i Sikotilani, Mawelese, sa i diai la tau e whaafuina le pālemene, a i Enelangi o pārota mō sui o pūlenga o councils whapea ma pūlenuu. Rewasanei ia

Yeah, only personal lady yo. O Willy Tavita, male pese fai mai tina, le aise tatongi. Ia, ta te ufofoita ite se tangata ma faina faise ona tina tatongi mai ia. Ia mea uma sa fai au la iti, ia, bafe au na mea uma au, ia manatua pe ona ta uole pese. Ia, ile mana o tina tatongi ta imina tau aveai o ilinona manava se furu masina. Ia, a ia, ai o tau manatua nā mea, ma o tau wala lofa o tau tina, nisi fo yo tātou wam, fa ilangiri fo launga na yo tātou tina, ia. O ala vā unga luenga leisa fa ilo tina, malo wa lofa a faisa ea lofa matau si fa leilo tina, ia fa pena fo yu nalo lofa matau si fa leo e si au fa nao, ia ai o tātou manatua, ia vea lava i tātou na oni tina lelei, tina alo lofa, tina fautua lelei, ia tina e tau si lelei le wha nau, tina e, e whaatua tua ina ma wha amoe moe ina tono a inga. Ia e mai se fo tina a mi o tonu, ia e mamoli atu, ve ia le nei tula e mamoli atu ai alo wha anga ina i tina alo tatou nu unei ni ukasa o nisi o manatua o latou suafa, pe o lea fionga ia luanga lau a kenese kolo, ia pe fo il tina ia sa rai matoka, ia sili a fai tufi o Mary Pautai, ia lea fionga ia Tangaloa Wilson, ia faletua ia Ana, tina ia si tina ia Laulala Siulai, ia Moe Toto, faletua ia Uluvao Aunei, ia o Sisi Tole Afoa, le tina Manu Malo, Malo Lo, Manu Malo, Te Wila Liota, ia pia po ile afionga le faletua ya li itasi faafete, ia o masina ale, le tausi ya anufe tui mawalunga, tausi ya sifea le malama, alofa elika, ia faapea ia le afionga ya sufia so e, ia falefata le sina taape, faapea fo ia le tofaya au Ernest, ia male tofa ya Valuniu Elisapeta Siulai, tina ya Senara Somua Elia, ia maletama ita ya Lili Asavai Inaya, ia manisi o tatu tina wale maua uto usuafa ne time, ia mamoli ato alufaanga le tatu fasalala unga le neafiafi, ia manuia lava le aso sao tina, ia fapefole neiva ya so atoa, wau titalitonu lava au, o fata ua tina ya so uma, ile fa pe na o na wasosa o aso sane ta we palang your mother's day ta to ye mother's day ya ya asa aso uma wa afo ali ai se tina ta to no se ai nga ya ma i malu time ele ma wo se fia fia ele fia fia fa na ya ele fia fia fo mal ta ma ole ai nga wa ole se tina ya etala tala no ya ima fa pena ya o ya e moliatu ya fa pitola va ya fa manu yanga mo fa tuo o fa fia nga inga tono se ta tonu pe fa tuo ya a rio tai a rio alao ya fa pier fa tuo ya le fa le tuo o le o a o mai malua o ya fa asunga fa fia nga inga fo ia e mai se fo ia le faletua ia Joanna o le faletua le kalesia pepeane. Ia fa apea fo le faletua ia mafutanga moa, le faletua ia langi tofai ono. Ia faletua uma asio tatou nu une ia o lo o tapua ia faiva o le tatou nu ia. Manuia lava le neiva ia so a mese la sautina ia tatou maua pele no fo le tono si o tatou nu a wade ingalo le tatou o le tatou tutu o tasi o le afa ilonga le alva ia so weekend mua mua o uni a matele asto na ili aso ono
I fa afia fianga ma le fa amna tuina le fua I le station I Newcastle pe ono si la fia pe ono fa taun uina I le tausanga watua nai. Ia e so o ilema le tatou sauni ngā lotu I le aso fitu, le aso sa, le aso fitu, le tolu, le auli I le malu malu le kale sia perperiane I St. James Road I New Lambton pe ono masani ai tausanga taitasi a wana I ngalo. Yai se kale sia e fia langina se vi inga o le sauninga, ia longo ane ia le failautusi le atustusi o le maafutanga, le sunga ia atusa se upule, ia po le sunga fo I le toe ina le sunga ia e lama alao, ia ae usimaipela o faafonga.